0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyanyang ki gyobchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
5: Chawu nam tsho, che na sham le ge chu ne mo thu che leng ge tsho, lo re ge ju na li ya, ter ge shuk jin chi phe, mo ji phe se nge mo ka chi, nyam ju shuk hin.

takbe sinkham sunse de chasab yina jilu ni do ni shi tsak ji lor sar zum na ba ji yin ba tha log chong ke gen kham yu gur ji ki chen a mi nam ne kur yu la sun ge tha nang ji ji gu ru bi gu chen ne ti wei ji du dian pie pian zong sa ba zu zhen ji ki dun bu chen pie pie xie ni ma ji ji xia xie ti dang bian mo wen du la ne zam na ba tha lu xie dang nan ke jin qin duo ji la ji duo

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chichuyi, muchi yishinze lembar chi.
0: Mi chiki zhoyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhoyani, ngenji dende, yangcen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minan, gyongwa chi.
1: 미리카기

0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: hang jong zhuo ling
1: hang jong zhuo ling
2: sen zhuo ling ge gong gam sa kirang ne tang de sen gu chu ya ti ni ngan zhe tian lam tuo cha jin gu ti xu bie hang jong zhuo ling le chen shi nga ti ling le chen zuo qiong xu qian bian jia chen yin ten de le chen na gui bian na ma ling ge zuo ro Pyeongchang lhesa thunggara kyei lopche pyuyi kyekin lhagul hala cholin shubye chepeb ki nangdeon ka sumbati kudi shugyinbye. Namalhinge tsu tu lhulu nga senchong nangkyu shiwa kyu. Ta kongi le zena ala ani kenlaki ani pyuyi kyei ki lopche chwedo ani chetab kante chugyibda. Ta nangshin lome chuzayda miri minta wayegi kyejo le shikche lopche ki tablamla likti chita chigyib soki kola mojo sepshita nasu. Ta shamla ani kenlani Lopchen gi nang duen ta ani lopchoo gi kuyo gu ta kachoo sungche chebi te genlen na ya ki tabshi mikser chi karche nang giwe kor. Mwadish naro na.
3: Ta ala thangbo di konzo gi ta tengi shubha nang zin gyolun che rwa. Ani konzo la goyo ba di kari redu ge diye che. Ta di lopchoo gi mi yu drabu gu yimari rwa. Loma chi gi ngoyne kola paan goyo ba di ba dreya di. Ta nganzo to ba la lopchoo re re dawa sum sum. Lopchoo dawa sum lopchoo chi nang e ten che yuwa re. Ni yang lopchoo ni dawa chu. Ya duima la losum dinde nangge nami nazo yuari. Ta di lupdiu di dini korangi pagi kari gugidu ge deje rwa. Ta pina korang tani lupdiu di nangloa la dini tagi jangya yinsi laba yinsu na. Ani nganzu lupdiu nangloa la tagi jangya ki dini zindra rabu dinde duge deje. Kezi dinde dinde wezam dinde meba yinsu na. Ani ngarangi ya lupdiu nangloa la tagi lupdiu di cheni. Korang la pa wezam ji lupdiu shu. Ya daga nangshingi zumri rabu dinde jangya yina. Ani tonga nangloa la zumri lupdiu dinde duge deje. 진짜 민두는 양 나랑기 루젠 나라 좀리 시세 되지 되지 셰야당 코라라 봐 수지 잡지 진짜 신 아니 돈한테 만년 배고네 주름 잡 진짜 로지기라 주주여라
2: 레즈레즈 다켄라이네 만한 수 통과 로테나 챌레나제 로추탄 스토도와 더 진짜 인도 아니 켄라키라네 투이균도 키랑기 루프토다 저와 컨데스 주는 게보다 키랑기 아니 켈롭긴 저와 상부디 컨데스 주고 비텔라 믹세키 문진치 컨트는 기고 모디셔널
3: 갤럭기 파르게 저와 시디즈네 다고 캐치 부시 부차 되고 얼발 기겐지게 뇌네 갤럭기 파르게 저와디 하고 고기도나 캐치 됐다 되고 싶어라 학삼세야 되리 다 담당 안주 학삼세야 되 가브리아 제바 때에서 켜 주고 이래 나 받은 데도 학삼세야 되 가바 고기 열어서나 장군 남아 종가 받친 비디니 매장 와래 학비 삼바스 매장 와래 학바 삼바스야 되 정볼 고기 열 비수한장 기겐지기 니마스니지게 나로라 루메 되라 바 자착보 제야다 지 잡능으로 되 제야면 버지 lakso namda ki gwenye ane luji cheba yina ten ten kora ko gigen di lakso mi yueba lamsa haku dwa tenre cheche ane loma da gigen bara la da jewa di yakbu cha tukuri la wanzo namju pibye ki tambi kola dimbe ta se ane zungi gup doyo se atin de yorba ta tine niba di ngarang ki tende ki gelo ki jewa di gelo rana de di yor ta tanda nganzo gelo mayi chobu yin se atin de geze dine chego warba di ngarang wene ya dila tisam ki yemyo si da geze dila yirang si jigimi 초보 초보로 이길로 길로 레스 디스디다 나랑기 기겐다 루미에게 저와 대란체 다 딜라 문주 자진스네자 인지미지미 자냠디지 기겐다 로마 자냠레 이내가 저 단다 로블라 주베 네금네 제라 로마레 나 기헤레 디 자냠디기 자진 유베 등라 길로기 저와다 하나 데데라 디스디즈네 양 미지기 미지에 나라라 고랑기 답하기 초네기 고사디 예 제부적 좀 많이 받지 배나 오라자 니주지네야 직파 트레니 슈바이나 김산지기 발라이나 디바바레 kiraan kimsaan di nalol dedio babare la kiraan legu nalol judu negi le kiraan kimsaan di babare di sido tinsaan nganzo yaa deyze kharusa ube kimsaan ga nalol la bala yinbe suru legu nalol leba yinna yaa shanda da jawa yubi suru tizu da kukosa jibu kyabar ba tinjegi ani wangi ngarangi ngayna da gilogi jawa di gilogi jawa rana pa sungje duzi ba che lukzen chibbe gyurim gane jige lausan namda daga nashi kunzo ba lupdin chie chabe jilar ba yaa kunzo meji nalol pa kabin jibin ki gaja jila mine xie 나 기계지 이미 봐 미끄 잡으지라 미네 상부도 되니다 루제 나로로 조디 학삼기 고네 길로기 제와디시 아니 로자 파튼 사베지랑 기계지기 나 비기 기계지기 미끄 상부시 되니 변화 비계 장마 제주다 에 비 배주 등주다 다가는 시기다 미시 근주에 가도도기 받다 붙잡고 되지 아니 주위에 그 줘라 다 기계지기 이미 미끄지기 뇌네 되니 관조다 봐 기계지 제와디 봐 로자 튼 사베이네 봐 야고 차도야
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
3: Les. Ta ngan zhu lupcha di yang dik zi tarmian lupcha suan zang lu jung ka dan dik zi min zha yuwa ri. Ta yinian le ya ngan zhu tarma kunzu mangbu ji mi tarma yinian le. Simba lu jung zha bu tinge. Ya mangbu kundi yue la mangbu che yung gu yu ba. Ti suan zang kunzu mangbu ji pa yu diang la xa ni. Ta lagu lung gu kem ni di la za la lu jung chi ka yung gu tinge suan zang. Lu qingbu ri samsa ma jie bi chi kunzu lupa kundi ni sim gu chi ya ju yuwa ba. Di pa kan dup du ro ji chi yu. 아버도 콘조다 라살라 룽버차미 미규미 아니 콘조들의 레디즈는 인제 수익을 태라 강해들이 제기를 봐 하여튼 제 제백을 봐 답시 자당 로그람자 제 심구다라 미네들의 제 딘제의 제제다 콘조 봐 어다 기겐디 문에 야고도 만조다 심구 지기도 딘제 산데 봐 초난제야 비나 다 콘조 도베 산에디 나자로 좀 제가 용도 전에 증준 예수 동조인의 야고 하고 말 봐 랑가디 야가네 조마가네 용디 아니 딘제 문제네 딘 콘조만의 하고 매베이나 Khonzo pa loso kyaar jaya, dindrya si chinba yinna rangu nobar daas, dindrya si dhogar daas. Kizhara dindrya si yinna mi dungba yinna, ani yinna nizu chinbu sugurila rangu nobar daas. Dindrya si chaya, ani khonzo pa singgu di pa ya, kashin yinmi jabu, dindrya chigyo yola. Ani labar du da, jigi di do bala, gangan jabu dindrya cheba yinna, ani tabshi daan jaya, khonzo pa. Kizhya jila mi nye shiro chayani, maran gigen jigi yinbe ngone, ta gigen ki zidung sigir ba. Di pa, ani, loma su su lo pa, ngayon tu pa chabu roji, tinte roji, shu, dini, lakbar tu da, lo chung chung ina, lo chung chi aade da, kya chung shivu rwa. Manzu, mi jige ngayon cha shaba ina, lo chung chi aade, misi jige nalwa ki da, chi, lega kya chi shu da, da, tangbu chi guya di himbari. Ta khonzu ningji, tangbu chi a kugub di shobu rwa. Ta ina khonzu tangda da, kugub tamzin chi ani, khonzu ngayon chin chabu tubdu zine, ani, ngarangi ngayon e da, khonzu lo pa, kaan tubdu ki lo chung di pa, lo sum tar chin pa chi tubya, tinte ki ting la pa, lo su da, guja chabu tinte shuwe. Kesi dindra yaa mo chungpa yin su ne, pa kangla yu samro chi chaba yin su na, mutu lo chung chi yaa ki tamlam da gui jaa kongzu pa che je. Dindra yaa ru chi che ne da, lo ma la pa singgu ru chi naa su omar biyaan. Dindra yaa ru chi shuwe yu ki la.
2: Lesi, ta kenla kirangi ngune she ne da, ke gen rangwe ki, chu zay mutu torde tong ya te la, ke je rang xin kaan yin bi te la, nguen zir chi, kandir chi yu na la.
3: Gien gi da, chu zay tor dang ya di, ge gab yin ya ri, miri yin ya ri, lop zha yin ya ri, ge gen rang yin ya ri, be di, ke chi shu ji, ja de gwa ri ke la. Tati kya chenpo shibu yinbari la. Gyumchen chabu kanyi isi na, gigengi kurangi kurang la rewa chenpo che ni kurang kurang lobchung yabu cheba yi na, ani kurangi chile ki nyuba chenpo chagiri la, lobchik la tablam dan nima, tinte chagiri ba, tinte chungba yi na, ani tekar di loma la pendua yori. Loma la pendua che ni di ni, zhuhwa mima jidun degab yi nari, pyo miri yi nari, jizuwa yi nari, kazaka la pendua gu yori ba, ta kurangi ta pendua chabu gu di yori. Nga la di la da sem nangi kese ji xe yu. Nyama nyedong nishu tambaya lodo bala, tonga lobcha zuni lo nishu tamba kure, zego zi tambari la. Tudu zego di la nganzu da, gena za chenpo tenri tudu tenri shubari, gena jige tenri songgido. Lobcha gigen chee ba ne, tini lobchen chi xin ba, lobchen chi kee ba si chee ni, gyurim yuari songgido. A gyurim di gyur go na, tangbo kirang ki tini lobchen di chi ki yuari isi. Tini kirang lobchen di kali kali chi xin ba chaba, tini kirang kali kali lobchen di chi kee ba chaba isi. Dige di nalwa la gyurim jig rang yuwa di karri yaji laba hina, Ani lobchong chiya. Lobchong chiya diri ma to shanda gyurim ka kheji gyuya yuwa ma risi chiya ni gyala khurang khepa chimbu dhiri ri, gigin chimbu dhiri ri la. Ani tuda chubi sungudwa, dhudi ngarang lo chabu dhiri chungchung chabu yin dhiri. Ma tati ngune khe chimbu shubu jiri duka samjiya kongi sungbi shamin di ngay sinri chabu shikabijayi. Khurang tundu di jila nishe chiya ni dhiri sungudu. Lobchong chigin ni, lobchong chi xinba dan chi khebya ki chabi gyurim di la me do mi ruwa di lobchong chiya di risi. Di dang nyamdu an karu yungwara yasana, sosu lupjian chiibe nyamnyong dike di chokdom chigwara yasana. Di ziru gigen lupjian chiiba ne, chi xinba ne, chi keba chabe gyurim di la, lupjian chie nyamnyong chokdom gyab, lupjian chie nyamnyong chokdom gyab. Dukzi chie chie chukuyo aray mado, duzi shanda ki gyodin gana yang, dine, dina kirang gigen lupjian chiigen ne, chi xinba, chi keba sanye di, chie gu maray sungwa. Dine dandu kongi kalup jigla, di gigen sayad chieba yina, inji minji ganga lochin ki gigen, suru chago maray sungwa. Lupjian yina lupjian gigen. Manjin yina manjin gigen, tunjin yina tunjin gigen. Khurang di gabla labzat tila, changchu ba, kye ba, jinja chao gara isi. Di sido zina, ani gigen rangi da lobchong chiya di da, bedi ngune hangzaya gita kaya chenpo chaya di yuwa ri, da nga ju gigen ma u lobchong naya nangu yuwa ri ba, tendu tiwe diang shuk diab jia. Mezi jiga nangloa la, mishu, ani mezi cikang lobso siya di, mi ganga la shegi yuwa ri di, lakbar du di nangloa ne, leri nyi ki bing la, cikang lobso siya di, mianpa tang gigen yima ri. Mianpa sinye di, lūyū kī nē chū kī yuārī, kī kīnsi nē tī sīm kī nē chū kī yuārī, lē rī tī nī kī tēng lā ngūn nē chē kā lō sō rē, nē chī kūrā sō sō chū chē tō rū chū yā, lō chō nāng gu yā, tī rī yīmā shī. Tī rī chēn dā, yīn jī, mīn jī, kī kīn jī yī nā, anī tē bā dā kī nī, rāpa, tāndiyā rāngi tā chūzē di lūyī cīm nīma dīyā bā. Ani, sō sō yō ki tīni lōpsō lūdhī tīngā yūtō sāwē chūmchē tōbē kī chē tū, ani, tō yō yūzē lā lōpchō khūtā bātā chē tā rīs. Tā ngā rā nāmbi yū, tīndiyā sāmbū tāngu yū, tā mī shindā lā tīndiyā lā gu yū, lōmā lā tīndiyā lā gu yū. Gīgēn jī kī ngōy nē chā shā bā yī nā, gyōndiān kī tsūhē chō lā, kōlā lō yī ngī tō yō māngbū jī tūngu yō nā dūdā rīs. Tā kā nāng shīng kī lōpchō chī kī lōmā jī ngōy nē chā shā bā yī nā lē, lō yī ngī chī yā tō yō māngbū jī tūngu yō nā dūdā rīs. Tū tū ngā gīgēn yī nē lō yī ngī chī yā tō yō māngbū tō nā, ō dūdā rīs sām jiā sō sū jī kī bīlā chī yā tāng tī nī, zūm yī chī yā tōng zū tā lō chūng chī yā tāp lām tōng zū lō chūng chī kī yō, lō mā chī kī ngō nā chā shā bā yī nē, ō tā tō chū tō sōng ngā, tū tēn tā ngā gīgēn lē bī sī kī duwa, tē ngē rī duwa sām jiā, anī sō sū sū sū lā gui jā chē jiā, chūng jiā chī yā tā, lōng jīn tā yā tā, lō chūng chī yā tī ngā chē wā rī sī jiā, kī nē kī lā wā tī ngā rō shī wā yā.
2: Lēs, tā lē cēng kī chū lī kī lā lī kī kī lī shī wā jī lā tā, kī lā kī lā yī nā lō tē tā n Chuyongurji, karitioon naa yubi kola ni, ngan zuho nyamchush naro naa shuwa yin.
3: Lasi, ta loma, ta chumze yakshuyo tunzu, ngan zuho dine tuyansabe jie la, tunjin la gyudungi tinze chungyo yoyo tin, tanda neri lopdara junye tinze mangbo chungyo yoyo la. Neri lopdara chamdo da, haburdo gongbyo tanda, suri lopdara tia junye mangbo chungso. Puyari, pomoyari, kunzu loye jichun chabu chabu reyla. Ta kunzu la dine, guja chi guya, kula ngarang bari wajabu kula, maungu bala chile di, dine peju cheni. Chile di, maungu bala sosuyo ki dine zowa tang. Chile di, maungu bala jizuwa la shamdib zhuya tang. Chile di, maungu bala dine pibe rinne la shabdo zhuya. Dine che uresi che, chogu chabu dine dun. Ta dine loma dezi ta, chuze dezi ta, ku shenpa chabu kunzu la ta, lo ni zam dine pibe lobchun chi duzi na sosuyo ki ta, sonang ta samzu tunzu, pibe lama chayak zing la ta, gangne chimbara meba chabu dine chagu wari. Zumi yi chaya sikir ba. Ani kondzo la mutu zumi yi chiyaag dina ba guima chayani. Maungu bala dini payu la chukso tsugi tsugi la zumi yi chiyi. Singat dabgi dabgi la zumi yi chiyi chiyaya yuwaris kondzo chukdaab guayani. Ani zumi yi chiyaag dunang dina layab suyani. Ata kondzo zumi yi chiyani tuyadib dhubar guay guay dhab dina ya mangbu chungsu na. Dina chayani ani loma chuzay yaga tongzo layar wadab dina dungu. Ta dina loma tuyutung chuzay diya zinba tongzo la ta kye namba zu dina yi dina zumi yi chiyi shibu dina manjungba yin suyani la yang kya chigi maris. Maungu bala mizi dhabi yurum na wala yinji minji lokpa pochi chayani. Puyi ki peti mangbu na la nyuyani peti mangbu da horis. Peti psi nyadi mangbu dheba yina ani pianduwa kariyo da suyani. Peti psi nyadi kibu tamba shigi tuki zewa tang namju yi biya ani su kumbur jibi ngobu dokdo jin yindu kirangi mizi na wala di pangsaya pianduwa chimbu yoris. Dina suyansan ani maungu bala zumba bu majungba yin suyani lokpa pu zirra ji chayani. Tani kali kali lokpa pu rabji yina tani zumba pu ji chayung buris. Nabji dindze sani kunzu laba chungo chabu dweni tani dindze shu tani kachi shu di ta maungu bai meji dewe yurim na wala tani su suyu ki ta meji digi dan dimachi gaya gurba. Ta shubu ji ki tsuwa tani huysun tsobu dang ani chi ji gacha dang dongcha dindze dabu chana zirra ri tani kwa chaba yin gyun yuwa maris. Digi siya tila chayda nami na zo yoris. Tisiru ta digi ti dang gari jwa yorisana kirangi mishi gunju jwa yoris. Mi tila rin niyu, rwa, rin jidi gari

Shumgyuje Gyunkyung Chidi, Nakto Zaki Tan, Mikdi Sochu Chigun. Gorzo Ka Ngai Lech Lakdar Chigun Badi, Tungi Pige Dangni, Gorzo Shi Uyju Yungwa Tan. Yujin Nebu Chidi, Changma Uyju Yungwa, Junggam Kunsup Chidi, Uyju Yungtap Chiba, Lobs Pige Dangni, Uyju Yungwa, Jitsu Nginsung Dini, Tayung Chiba Chishin. 외부 멤버기 샘제 매브니타 게린숨 딘링아 응규르 체크바디 도고니르 샘제 매바타 원겐 롭스탄 시지 멘주 되가 된자숨링 게린 유부 체크 디기니 남네 사용하시 모이라 초와 축분니 점바체디 토바시시 지부가기 등위탄 시중기 예바르토 딩츠 템보탄 쿠르린 표바체디 외주기겐 차도 쿠르고바타 외주기 랭겐 락도 링군 학바르도 Rangdob rangbi ta gajian bie zun ki lele zun ni uju chukyur yungwa chi gui. Nyam jun ta nyam yung nyam ju ji gi jizuo jue yung gi netan jun gui. Jizuo jue yung ni gigab jue yung gi kyabgong kye jin jin ba ta. Jizuo jue yung tingrib jen dun yuwa ni gigab jue yung ma la ta jue yung ni ba tingrib jen dun yurwi nyer gui na si ji. Jizuo jue yung li xiong nu ta kang ti sar du chi di. Kum rim xin du jizuo jue yung gi chub zu luk dun jen ta. Jöyung chidang cengri xin, jöyung qirim mangzu jen jie sikur ni, gigab jöyung tingrib jen dun gyurwi pirim la gundi shuk jen dong yin xin. Ji chani di na, mingar rangi gi jizuo jöyung ma la dunmar tuzang yung wa ta, jizuo dianjia ta dinling gi nivab dunmar sang chow su pi wa. Mimang gi ceso ta gyunru gi dianjia sungyab nun din to pa. Gyaji mimang mangzu gi dianjia yun na ta lolibab ce parme chirong zho xin yu. Tidhar kyaan sebro si gui ba ni, jizu gi jiko ji chani dinli yu wa ta, tian tu jizu gi kibian zhiwa nir xin nyuk zin chirang zhuwa ta, jizu gi rim zhi gi chub zi kakaan zhuwa, jizu gi ngia wa ta nye dun nuan xin zik ba. Mima mang zu gi jizu le dun la tishu qi mu ngar le chirang zhuwa, jizu jue yung di chibi nipab ta kur yu ngar le nyuk zin chi wa, ngan zu jizu jue yung le dun gi chow mang bu xin ne ta dun ji chuk me ba ji xin. Turab sabi na kumgan dunbu ki jizu jöyung la xiong nu ta kang ti sardu chiba la netu chi xiu zong zing yu gyun kyung ta chi mi jöyung chiba ti mala jöyung ta chok du jöyung chimdar jöyung gukung jöyung che chiba na song zhi chi xin lo den yur ming a zhunggui kye jun den bi jizu rinu ki jöyung zhu lam to gyu di nyam jun ta nyam jung nyam ju ji ki jizu jöyung ki neta jun gu ba ta Mi tsa ma ra gen zhi yu ba ta, mi tsa mi gen gur zhu bi jizu jue yung gi tun mu cokpa cha ba chi gu. Jizu jue yung la xiong nu ta kang ti sar du chi ba ta, ga zi ni jik su sar du la tu ba ta ning bu ni mi yi. Ti ya mi ta mi chem du nyam ne chung ci jizu xin ni ling jia jik dian yung bu xi. Chi gya chi wi mi mang gi za wei ki bian ti ci di chi di, jizu jue yung lam lu nzu xiu qir dong wa ta. Deng wu yin gu chi ta zi xiong gi ngen gu ro ji cu ni nyam zhub mang cu ti xiu chim yung gi ngen song ji qi bi ji cu jue yung gi jik sui tu gu chan da dan ni ji cu jue yung ji cu jian dan chim yung jian ring nu jian qi le jian jie sun gu rui qiu zi tor dong gu ji cu gi ngen wa nguan guo tan dum si qi bi lam sun zu ba de xiong nu gya ba tan mi ma neng gu gi ngen wa tak ju yang ta qi gu dian jia nga pi jie dong yin du xi gi gu ba tan ce su lan na me ba tan Dianjia ang tangbu samlo tarbi dong gui xin. Jibi dianjia ma la cha chang du dong gui la. Cho tamji jian ta leng su jian gi jibi dianjia gi cha wa jun gui. Jizu di yong gi chok du jue yong qi nu qir dong gui ba ta. Jizu di yong gi ngwa zun cun zi ma la jun gui xin. Chu zi ngar le towe dianjia gi zhong gu zu jun qi gui. Jizu gi sim kam xiep xu ma la ta xiong chi lam su, nian gar ti ju chi bi lam su tu gu chang du dong gui ba ta, reng zi rang lom ta, luk xi xin du. Zi tu ni xi jie gi jizu gi sim ba gi xin qi gui. Jizu jue yong gi ne qi zi ti ngi bar tu. Xirim le bo gui ba ta, chong yir ta chong sip gi di gui du tuan ju qi gui.
创业大创业的几个月里，当他忙做制度前。

zu chung tu, xin ge cang ma, su wa kia di nga gui bie. Tio zui kang zam song ji, ge ge tu lang tu ki mie. Da zi chui jie yue bie dup di ru xin yu. Ge xin chung uru, zai gu ru chung u di ri ju ba ta, yuk ji du zhi wei, xin gia xin bu ru, nga du chui gu ru qi zhi ju ki yue bie. Tio zui zun zun tu ma, mie ang ma gu gui ki mie ji xie yu. Zhong zu u lian ki gu ran ni, ne ge bu yu ge dong sa ri gu yu ba ta. Ti rib jian ki xin zhui ki zha, wu wu ki chui tu. Ni ma ne zhu tu tun bie yu zi, ha jang gyo gu yu. Yin gong, ngu rib chung bie ge ri yu chung zu, long dong ki da dong ling ge ri gu ge. Na wei dar dong, sum dong chuk jia lak zam ni wei ge luo tu, hing ge ri ne yu. A jia zhu me, da ga di ma kang ki ri yong ji, cang me dar ge chua nyong xin. Yu di dar ge ba gu sib la, chua ya gu du ji. nga ju qi bar tie yu a zha zhu me tian ga yuo ji qi dan mi xi bie da ge mang gu du ki mie la ren gong yan ye bu ge mie ta zha ba bo xu wa ta suo gan dong hua nu mu zha bo suo ha zhan de di bu ye bie chong zu nian ma tian ba la ren gong ye bu ge du ji zong ge da ge lian yue suo zhe gu ling yu tian ga nu bu rang le yue jia nu nian ma ju ba ri du ta zha si xun ki chang jiang lu jin ta nian tu sa de da ge tian le xin ju kang zu di Na wei dar tong ni, xing sun lik dim ki, jar ga yegi yu. Chua mang gui bai zun qeba gu, gia zai dar ga di zu gia yun, lu xi zhi nga tong tang, dong gu, nga bum ni zhi par mang du qi ni. Lu rei tun bop dun, qik tong ni gia tang tun zai gi rin tang, gu chi gia tong yin sing gi yu jing. Da gu qi wei dar ga li, tun lia ku zhi ki ki bop ra yu ri. Chang nang ki su gang tu, lak xi su zai qiang qiu jing, nang bi cong lam ya gu yu ri. chang nang zong, xin gui su zai xin bie qi lian nyam lian kang tu. Nyam lian kang ki lak xi su kang tu. Xin gui qi mo wa san jie wen qiu, lian di ki dun tu di. Ribu zi jik tu jim ni, xin jie ding tu chang jia tu bi. Xip jin ca gui, xin gui jia xin yu. San jie wen qiu ki, gu zhi xia ni la ni pu pu dong xin. Chung du ba bie chung ni, gu zhi ki xio jin tip di. Lian ga di ra ha jang ga bu yu. Lian ga di qian ni, lu ju lak zam song yang. Rang yi ge la zai ya bu yue ji, yu shib shi pi ki mei ji xie yu. San jie wen zhu ki, ma xin nyam lia kang tu, chui jie nang zhen qie yu kyan. Nye ba la di, chui gu ri ki gui bi zam chu ni, la xie ki zam chu dara nyam ti bu mi bi ngun zin nang ki tu. Ngan zui, sui jun mi nye ba ma si, ji zui ki pi kia ta yang dun qi. Ngar jun xin, la gui ge gu yue ji jue tu. Cha nang zong cha tang chung di, sir gong chung zu ro, mang zua ki du gan nang. xue zhun ki tek zhi ding tu, zhun bu yu xin neng bu ta xin yu. Nyam lai kan ki gen gu ru wei, ting a neng bu ger da ger ju ri. Ta zhan nyam lai kan ki ji gyur nyue di, qi zhu su cung ki yu bi. Lak xie bi, lak xie ma xio wa tang qip jik, yung gup jang ri ge yu. Ta zhan na xun cui zhong du ji ki du la, yung gup jang suo tu ki du ji xie yu. Ne dong ki kar di su, ha mu ru dang kai mang xin, mang su ne zang chu jia tu bu yu. yunbu lagar ki xiamdu nebi, kui nyunbi pyo ki xinga tangu, su tang xin tu. long ni dong jia la zang ki kong tu, yuri ki mebi, tekara, xinga pyo ni modip chi ki yuwa tang, taza tekara, ngar xin tunbap sangu yu. sasu ki cham su, tang xin tu mibong bar xin, ye long zhasi shuba, chab tun qi wu tsu ba tang. chab tun bi, nga dung wei zha tang du ni, xua qi wei deng dup chab tang. yumi dan yue gu ruwa tiwe mang wei, tenmu da war lip yu. Chabdun ba nga wang nubi ngu dong li, mui ju tiwa shuri kyan, teri nang jua mi ji bar, ngar xin lamu chub yu. Koba lo jin tuan ji, lamu chua bar shu batang. Taja kim gui gu zara chab tun qie ni, yung bab sa tu bi, sa cha xian tu la bar, zhu gui ji mi bar li. Lamu chua bai gen gu wa nima cirin ki. Ngan cu, lamu chub ba zang ma si, da dong, pi chung gi rin ne yun zin ji gi yu. Na xun chab tun ba cui, chung du nian yu zai lo chung qi ki yu bi. Na wei lamu yun zin tu ba ma si, ti wei ta kip qi qi ru zhubi yu ji ju du. Zhe xi qi tun di gu la, lamu chung zu tang gu xi ju ba tang. Long chu yan la zang yun zin qi bi, ge gab rin bi ngu mi rin ne xu xia ti. Ta zha lamu tang, mang su ne zang song zhi ki, pi ge nyu lam to, gyu yu bari. Nye dong jia mi ni xu lor, di gu ki mang su ne zang ki tun le, tun ji qi ni. Tuan mei dang yun tui zang duyun ki ni zhi qi ba ni. Ta jie, tui zang gie shu kian a pa ra pie jie qin ba ti. Dur ci,
就在除了怎么说

0: chedin chatin dang jedin zowi changri danzong su namun pansa zobi xiego jedi yagi gongsi ringgi yeku chongra la senshu saba nenyu. Sasui ji gao se, chizhu zhong qie fengyang zong hongwu xie ringgi lugu ye chen chen de chojin qi. Jia dong mi jie towa dang chong qie yin se po wa su chedin li cien remi se chabi yeku wa mambu xie gi yewon gu yu. Chatin la rong nyong xie ba po yeku wi da dong qie din chongra la xin zi dang suo jin ri nian nyam le xie chogu yu ba li. Ngo zhe xie ba yi na, zi zhong ke de cien mi yeku xie gu bie ji. Nyeri la, cha nyung tu nirwa mante chanyi zang sanpa di, namje le ngensa debi mongda xin yu. Shido xiong wa xe na, ya sen rin, sani di naso cha ten tang, che ten chom du, cen mu zho sen ye go su, leri nyam re gong le xe ni, che ten nyam le nam zhong, san chil ha zang dui di, rinne tuan kong tang ye go nze xe song de ting sao xe ye pari. Nin xia, zhong wei zhong che de, nilu ya sen rin, sani di, Kama la dawa dang cha ten xe ba su, nze xe nomba la mi di, ze mi ye ko xe gu rao dang raba bie ni, ye ko wii tamang jie xe tong ri ni ye ko nyam le xe sa xe kuan de xe yu. Ze zhong ke ji da dong zan ju de xe tong ro yong de zu dang, ma mi nam zhi ye, lo wii nzhen de su nguan sa che wii xe gu mambo bie ni, xiu gong ji yi te ni, ye ko wii nyam le pan zi zu si dang yu. Nong su bao to zhong qi, da miao zhong de ya sen ri, na da mu yi xe gu rao dang raba bie jin yu. Yeku wa za tong zhen zong ni, san ni de ki yeku nze xue jen teng ngang pa jil la kata xie yue. Bao tu zhong qi, bai lin na da mu rin ni tuen li lin de, nri ri nang ba chu cha de bo yue jin, nga mung zhen de ne de wei jang ma nong ji dong nong qian bu xia ye xie de jie yue. De ji de mo qie wii, da jun zhen de yang guo cu yue jin, da bo nam ji da po jia jie ge xin, jen li da pu xia po wa da ra yu bi, za tong to ki zan zhen jie nye zhe tang, zhu xin kong li ngang ba xie yue. Mo de xie ba yi na, da tian jie na da mu yi xie guo de dao ji bi ci nie zhe nian ba de, zhen te ji yin ba dang, ren ni ye guo dang, li zhe zan zhe, zong di zhe xue qi kao qian bu sheng ce yue bi, ye guo wi ren de la da wa dang, cha tuan la da wa, zong di ge de xie ba su, zha tong ri ni jie yong chu xu niang ru xie chu ge ba li.
1: Ndaga le kune biwi ni ci, yirin xinzhi bu zhan a la gi qi cui ni ni, yirin duan a men jie, yin jie zhu mo di, ta mi du ren la li ni, nju zhi zha yi ji, ji ba shi. Yirin xinzhi bu yin zhi ca ba jia yi nian di, hu er mu zi cong guo gi, nzhong jie du dang di, yirin ji zuo chi xia ji ma si, a men duan zhu mo xie ba tong, di yin ca ke jia ka tong, gi qia xie li ji, mu yi tu, gen di dong jie yin xi tong, ba jia yi. Ndè sèn bì chè chè nì hì zà yì nù. Yìn jì tùng, bò rà gà rì yà, yù rèn jì, hù kò gì, yì rèn tùng, rì wà hì bà mà sì. À rì, yì rèn nà mì nì bì wì, mò dìng hì hì nù, hù mù sì jì, jì yì jì hì bà sì. Hì chà lè kùng jì, sàn gì bà, cè nì nì, hì tù hùng wà yì nà. Yì sì rà jì, bè lì mùng bù hì gì, yì sì rà jì zong lì, nì tì nì yà hù tùng, jà sùng bù zhàng, kà cì cè bì, mù mùng qì wì. Ari zong tong te rang pu yi, hien zhe nian yu jie di. Ari yi ren la, dong de dong ca hua ba yin ni hi du xiong yi. Ye si ra mo ki, ming ha, to ren ren bi, du zhen nang ba, jing chong hi yin yi ji ji yi. Ari nian yu le kong ji. Da deng bi cei seng jie nian. Ari mo ki, yi ren lo jie, ge shi mu lin che la, ka tong jia gu hi rin. Mo den ji qie mei ba ma si, mong bu tu qie wi, zhong mi de ke hi la, ban de ha ju qian bu hi yu ni. Mè sàng jè lǎng dè dòng yì jì, sè sà hì bà shì. A rì mò gì zhōng yǎng mò hì bù yín zhēn cà bì. Kà tùn jià guò hì bì nù, mè sè jè lǎng dè dòng bì nì cì bì wì tì, dò hì hì mì yín hì jì yì.
0: Dè gà lè kùng nì bì wì nì cì, dò nè xì tùng jià kào zhēn zù jì cì nì nì sà zà bì nì, dò nè xì tùng jià kào zhēn zù tùng nì xì bì, dò nè tùng kà zù wì jià kào dàng jì dà wà gà bà rà mà jì nàm jì nì rì chà nyùng tùn bù sùng chì chò jì tàng jì tùng mùng dè dòng jì mà sì. 中日电力用瓦松松下进延续下些些把力。大天节天波电呢做我多能天客家客家大略到日本里天波蒙德东村到主德马到日天波蒙德东瓦系列。
1: 大家来看那边位那次巴勒斯坦嘎沙节节蒙松的跨境人差别才你呢。也是那么给蒙面当之一年底嘎沙节节撒恰蒙波西兰加过些别。牛太用么就节节浪的东西把通。第一呢不免你懂希巴也测也节节也。 伊斯兰摩基点地沙抓公用北门巴士。
0: 德格雷库尼北门内次，洛库里撒枪忙不起来，才年年摄氏度一直研究，这才头晕，脑血点不当，轻伤了心切肌，两伤中切肌，捏木叶，这才捏俺对嘛，摄氏度一直来个要不当，才年年摄氏度一直些年才俺生的，洛库里这才头虚给生头掉一把的。
2: 今天作品《德西电波组》，
3: 江雪浪不撒班，白碧雪。

Hari dina thomana nga chi jo khwen di ngonji war sam na ba zu nyalam de ngo chu zig chi ju ye de de yang ni stung ni bje lu da bje bi ni shik gu mo re zhou che ge mi li zu zu ji rang dang phai lak chi bi chen che ge mo la kha par dang ti ye chung ga bi ti chen che ge mo chang ni nyam dun zu ti chang thong ji bi zhou che ge mo ngo chu nyu wen zu bi lan war de Rangga marpin nao sun che ke mo tang chai pere kuo yang wii dee mnyam te chen che ke mo tang te sunga. Gung mo dee rin ma che ke mnyam te chang tong wa tang. Dongbi wo chang rga ma ganyin tong. Sun che ke mi pa che ra wo chang tanwe vijir nga zam tong se na wo chang tanwe gang la ho shen na nga bja yu de. Nam kung ga che su lup che gani zam la kuo zi chang tong sam jik di. Sun che ke mi che ta ku ni yi la luk zi vse pere Tsangmi korang vzi yume tanga, chata kur taman chi di, zhou che ke mi ku yila jil ser na yung, sun che ke mi ku vzi me rup sha di, chati tang ni mamba pa tanga, di tsu ji jing vzi me pan ra vi, tsangmi zan ji ma kur pada, sun che ke mi chata kur ni ngun la yita lukwa. Pachirish garmab che zamgur ji, zhu che ke miig lukhta shu ni li che ke mo yila che vi lanwar de, diwi samdo shigla thun di, sun che ke miim chata shu ni che nang tam chungwaam thun. Zhao che ke mo dang, li che ke mo ni chir jel ma hiwa dang, zhao che ke mo che nang da dang ni shuob zi shi jing tamar shu ma tba. Jodun nyan sang shi ji, ruk ju mar ni sun che ke mo che nang ni yarab lang na yang, ku wujie jiwa na nasa ni chandiga.

0: Amla, kiran shabru gyabdu, nye nye to se cho. Ngan tsu nang mi nyam tsum chi bar, tuyu gi ke bar, kane yong.
1: Pala da, amla, nye shi su tuyu shi tuyu shi chob shio.
0: Hamar jiang bi zi war, tuyu gi ke bar, kane yong.
1: Pala da, amla, nga tsu saman loo yong yu.
2: Pala da!

0: tan, pyo che to pwe cho wa zhun kyu ba shi. Xiong an ki, xiong an chong gyer zi gya di ne di war che pe, chong gyer ki le chi ma la hu da zhun shi kyu. Jiang su tan, shan xi so se gui ki, mi tab ring nu le din te, di gui ki di le xe pshu le pin nu zhun ba di, sam lu dong xin pe ring nu chong gyer mang bu, zhun miang cho ki cho wa di jia tan, ti wei zi du dian pa ra yu shin kyu. Talu da wang a para, ran jie ki jie kub rinpe chong jir sa gyur ki che duen cha gui thoma di chong jir sa gyur ki long a zin ki cha gui chung a pa ngue su kyeb cha che yu ba shi. Cha gui na, chong jir sa gyur ki tu zu riu mi ta, le gen yi gi leng ti sab da jie ka se su ba ta, ni xe zu wo ka ju ta, zu ne le gen ka ni su zog sum duen yu ba shi. Du kan ta chong jir ta chong sib zu zun bu bu chan xun pa, qin hai xiang ki. Mang tsui li xi tie, kang bu ya gu zu zhun le gui di dong gu zu yin ba ta. Chong jir ta chong de ki di gui ning bu gyun tu nga gyur gu zi pa. Di gui cha zang zu zhun qi gyo su dong hua. Chong jir ki ji bie xe xu bu xe to ro dong hua. Chong jir ki chok du jim ju ma la tu zang du dong hua. Chong jir ki zhun ka ma la nyam su qi ba jie gi tong tie, bu du cho we par kam du yu shi jie ju ba shi. Kang pa yakpo zu zhun le gui di dong wa ne, chong yir ta chong de ki di gui ning pa gyur gui le yun tu ngang gui di dong we par ta. Di gui cha zang si gyung yur zu zhun che ba ne, chum xiong ta su gui ning pa gyur gui le dong le gui di dong we par. Sa du ta, de du, zi du, dim shu dian pa, xie be, ri dian xie ki ting rup zin ki mi mang chong yir zhun pa gyu, mang so ki di ki dian pe cho wa ngun gyur yong xin gyu. Xie Jinping ki, Mimang chong kyer mimang ki zuk zhun qeba ta, mimang chong kyer mimang ki qe tu zubba xin. Chong kyer ni, mi su jik du ngang cho wa kye se xe yin pe, chong kyer zuk zhun qe gup, nge bar tu, mimang ne zhu ta de du yung wa qe gyu ti ke qe xu su zhoba ta. Tung kong yak xu nam, mimang la kudun cha gui xe sung yu ba shi.
1: Digile gu ne pepe ne su, lo jie ni, ngu zin qe du ki kak zhe tu sam yin xin. Lo du tu, Zhong gui bian zhuo ge nu shu tie du ba chung ne, xin yong dian bu ta, sa bu ta li xiao ge kong bian na ba jun tu du ne, duo bi ni shu ta, xun shu wen ba xie yu. Ming er, sa ne ka ge, zhong yang ge gui zhi ren tan ren ba de tang bu de xi de, te bi si du mei li zhong wei la dian ne, kong bi ge xi de le sa tian du dong wa ta, pa ru bi gui nu suo xiao xi xin yu. Dao dun bei wu fu chu ka la, ci le tan chu gu ge zhe ken yu. Mo jia chui mi tan de tie ka la, ko la shi bu de zi zui xi xin yu. Dumzi xiebara, xiege tu chumi nye duan laksam cong tuba ta, Asia xialu ta, uishara Europe ling, Africa ling, Latin mi ling so, giegab ta sikui chukju laksam la kyeb yu. Tuanze xirsun tuba ni, xiebshu dinti chubi para, moja yi laktu, Europe nanti gi seyi ta, eri FCC so, giechi kelen bengi yu ba ta, zhungu su ju ni, kola xieburu le nir chebi para gi, gagze chongke chung yu. Moja chumi jikib jingir zhanggui bing ki, Zhong nam la dian ni tuan zi sabi qe yu ru gui bi qe ba ta, Zhong nam la dian ni lak zi rinpo qe yu ru gui bi qe ba. Nguyen la jim zhu nian do ba ta, min zhu ni xin ba, jin zu ni lian qe, nguyen yu gui zhu qe bi Zhong nam ki gui gu nguyen ni bar qe di. Chui mi nguyen yu ki Zhong nam tu cui da ta, pi zhu dak xir tang ni qe ba, xib su lek bar qe ba, gyun tu ngang rinpo qe qe gui xe zong yu. Xing xin ta chong gir ka yi, zir suyun ko suyun jik xe ta, luk du qe chin tun le jen zui ta, qar gui qe xing yu ba ta. Sādār tūnlē tīnyi, gyāng rīn chārgui māyīn pārā, mīk tūn kī xīng sā xīmbūr yōr yu. Lō tū tū, zhāchāng xīng xīng kī, gōr tūng chūr tī chū rīwē, rī kā kī chūy mī xīr tūng xīn nī, gī kāp tāng sā kūy gyālā nī wā kē pār xī yu. Tē nāng, gōr tūng chūr xī tāng chāwā sūm rīwē, rī kdē ngwē bī chā sū chūy mī xīr tūng xīn nī, gē yōng kī xīr tūng jībūr kī chū chā chūk zām xīn tī, gē yōng kī āng tāng bū lī yu. 杭州改革空洞，前江改革交通处党部处长宣布，厦门建议。俺联系台北七十八点年，开了七个多月别做咱们江西的东西去。军队俺开了那年了北边俺七个给冲着南达了，我们暂时决定准备第一次举行。空军交通局设计团，天南德国托他们给冷却卡设计，开了给各级战区内部透露东突破的最优级松度。城市里我们成立给西电营。罗地图国军这七十军的这个排单，推送的都能解决国产损坏问题。托萨的六十级苏军的这个解决交通车损坏的话，卡索索罗西军人给苏联车上给解决内损车国坦短车国列南北的给予。让给西军人给六队七成苏军的这个排单，推送的都能解决军事车解决什么谈？推进级别排车给解决内国产系列团员吧。到处不讲罢了，怕的是，感觉这样的差挺新鲜。